muntu mbere yo kugura ibyuma byo kubaka amatanga no gusakara ingoro y'Imana, ishengero ry'Adventiste mu Sud rya Randa gifadikanije n'amakorale yaryo ariyo Ijwi Rirenga, Kwiza Umuco, Intumwa za Yesu.

n'inyishu kwa yaha barikora twibutsa isabato umunsi w'ikiruhuko umunsi nyene turubukiramwo mbere tukaronkeramwo umugisha Imana ihezagire mwese rero muri ko muradukurikiranira hirya no hino kandi mwaduhisemo mu yandi maradiyo menshi cyane ashobora kuba ariko arasamiranira hano mu gihugu canke mu makungu Imana ibagirire neza muri kano kanya ndabibutsa yuko turiko turashikana ko uturimo tugiye dutandukanye gushika igihe cy'isaha ziri nk'igice aho duca tuva hano muri studio dusimbire hariya kundava kabisa niho tuzakuba turi uno munsi maze tubashikana ko ibiriko birahabera ikibiriraho na cyane cyane integuro y'ishure ry'isabato y'ishengero igihe abadivantiste b'umunsi w'ibiri kuri uyu munsi aho iza kuba iriko irarangurirwa mbere turi nayibashikana ko ikibiriraho abakunzi rero ibiganiro byacu abakunzi bahaje agakiza ku isoko y'ukuri mwese mwaduhisemo kandi muri ko muradukurikirana

agaciro kwiwe wundi uwe ma haza imwemu karara imuraho kuti ndamuraho ibaza atuja kumute no iti genda ni imwemu mukanwa kamenya ibi bose nawe arayishura nuko mwosha kandi uzobinda ugira utyo nonehera aho ashize imwemu y'ikinyoma mu kanwa enyi webo kandi akugeneye ngo imana yacu nitugirire neza nagoma ndababwire ngo umutima w'umuntu uriko imiza umutima w'umuntu uriko ura

0: kumva kandi tugatahura izina ry'Imana rihabwa icyubahiro.
1: Amen.
0: Mfise ikibazo ku munsi wa gatano batubwira ngo ikanzu izimvye. Rero Matayo nawe yaranditse mu gice cya gatanu umurongo wa 46 aho umutu w'amajambo uvuga ngo mube agahore. Nimwakunda ababakunda ku murongo wa 46 muri n'impera ki mbega abatoza ko libo siko babigira. Tubona yuntu benshi muri iki gihe nkuko tubona ngo ikanzu zimbye, nanje nashatse amajambo kugururuka kwa Kristo ariko kugururuka kuva ku Mana. Mbega ikanzu izimbye ishobora kuboneka gute mu gihe Satani ariko arakora ibishushanyo by'urukundo?
1: Muravuze yuko sa by'urukundo.

Haleluya shengiro jimana. Turamo kanya mwizina ya Yesu. Bakundwa bene data muri kumunadukurikirana biciye kuri mikrofone n'abari kuba twumviriza kuri megahertz 101.8 n'abaramukije mu izina rya Yesu. Isabato nziza, umunsi w'umunezero. Mwamaze kubona ko iwacu hari bidasanzwe kandi murabona yuko ibintu byamaze guhindura isura. Turabona ko abapanga batangura gahunda yabo nyezina. Reka ndabinginge bafata agafire gatumagare kolare ufisiki mu rugendo kugira ngo iduhe ubutumwa bwayo mu ndirimbo Imana ibahezagire.

0: mbwiriza ndababwiye umuntu arashobora kugira kangonongono ako kangonongono kakamukura mu gukorera imana ibyo ntibaho gayema birashoboka ko hoba hari umuntu afisi kibazo nakanyo kiyo akanya ko umuntu afisi kibazo avuga ati jewe ndafisi kibazo cyumbuza gukora ariko ninagibaza kigatore gwinyishu ndakora ikiganza hejuru kugira ngo baze mugenzi ikibazo na ofisi kibazo abavuga ati rero turagomba gukora mu izina rya Yesu muduze ibiganza imana ibahezagire cyane pastor ha ingo mushengere bano bavukanye bagire bakore
1: senge imbere yuko bacha baduha rutonde rw'ingene tugiye gukora senge imana data buja mwami imana yacu turongeye kugukengurukira kuri uyu musozi wa ndava kukuduteye iteka iteka ryo kuba mu gitigiri cy'abantu barajwe ishinga n'igikogwa cawe nuhabwa icubahiro none ndakwinginze ngo dukoreshe ibiguhayesha icubahiro umukobwa canke se umuhungu umugabo n'umugore umusore n'inkumi ekumutama n'umutama kazi uwari we wese abwirizwe na mwemu yera kugira icyakoze uyu munsi uzobukoze databuje kandi shikanwa ryacu niribe ikimazi kimoga neza imbere y'inyonga zawe ibyo dukorera mwisi tuze tubihere bw'impera ni waza mwizi na jumunyabushobozi Yesu Kristo amen
2: hallelujah hallelujah eka tubanze dushimire uburongozi bwa Jehova muri niyo kungene batwejeje kutwerekana neza radio yacu ico itumariye imana ibahezagire dushimire detel wa radio gakiza yatubyibidasanzwe ariko gatoya je bavuga ngo radio iri ngaha bahagurutse bashaka kureba radio aho yugariye ni gatoya ariko irafise aho yugariye babayishigikire ukaterwa gatoya ukabereka ihagarariye aho bishigikiye byose kugira ngo baheze bako
3: haleluya iyindi shuko bimeze ni radio nuruhererekane rw'ibyuma kamwe gakora ibi akandi gakora ibi bigahanahana ugo ruhererekane rukagira iradiyo maze amaja amajwi agasohoka iradiyo nkuru rero biragoye kuyigendana ariko kubera ubuhinga bwa none bwaje turayipfunyapfunya tukayigendana biciye mu bikoresho bitatu gusa ivyo bica bidufasha gushikana amajwi kuri ya radio nkuru yasigaye hariya nico gituma ngaha dufise ibikoresho bitatu nyamukuru turafise imashini nyabwonko iyi niyo iriko irungika amamarogisere yabigenewe arungika amajwi abanyegereho barabibona hari nakandi kuma gateretse ngaha imbere

umwanya bazari ko baratanga korale ikiza iririmbe hama bizera namwe musidukane niyo nibaza yuko bazari ko arana bakamera baraba ko muri ko muratanga uburyo muri ko murashikana kugira ngo duteze imbere igikorwa cyacu kivuga butumwa twatumaze indwi zibiri mwivuga butumwa hariya imubanga kandi

0: Aundi mwana je mwakire Jofai.
1: Aro. Aro. Aro.
0: Oh, gerageze usubire ugaruke kuri za nimero nyene izo ari watkuye ko kuberako nibikunze ko tubandanya ariko twakubise ariko nibyakunze neza ko twumvikana. Usuzume urabe uhagarare neza mu byagufashe kugira ngo ushobore ku nawe wifurize inshuti zawe isato nziza kibondo. Nikwiza nimero nyene 62 ubusa ubusa ubusa 6666.
1: Mhm. Alo. Alo.
2: Alo.
1: Wi twande.
2: Alo.
0: Wi aramuvyayi muturase umwana.
2: Alo.
0: Wi alo turakumva.
2: Ndatahita basala mama.
0: Wi twande twifuza umwana. Ashora kuba ariho ashugurura iradio turi mu kiganiro isabato nziza n'abana mavyeyi mwihangane
1: jo bayire. Alo.
3: Alo.
1: Witwande.
3: Benji.
1: Witwande.
3: Benji.
1: Ubahe.
3: Ezali ndatalebe
1: Benji. Ubahe. Ubahe.
0: Hagarara neza kibondo hamuvuge witonze.
1: Wirwa gute?
3: Sengi!
0: Sengi ubahe!
3: Sengi!
1: Ubahe!
0: Benki ubahe!
3: Sengi!
1: Ubahe!
3: Kupukenda!
1: Ifuriza abandi bana isabato nziza.
3: Eh!
1: Ifuriza abandi bana isabato nziza Benki.
3: Papa na mama!
1: Mhm.
0: Ngo tumushimire cyane urakoze cyane Benki wandiye kugira isabato nziza ushimire umuvyeyi bigufashijemo kugira ngo ushobore kwipfuriza isabato nziza naba radiye.
4: Alo.
2: Alo. Alo.
4: Witwa nde?
2: Itaba. N'umwanga manda baho umwana. Vuga.
4: Tukute. Ni sawa. Witwa nde?
3: Akomeje.
4: Witwa nde?
0: Aturakomeye.
4: Yego.
2: Yakiye.
3: Yakine.
4: Ubahe.
2: Kuhagarika.
3: Kuhagarika.
4: Wifurije sabato abandi bana.
2: Nibuze sabato nziza gusenga.
3: Nibuze sabato nziza gusenga.
4: Mhm.
3: Na sabato.
4: Mhm.
2: Na mama.
3: Na mama.
4: Mhm.
3: Asende.
4: Mhm.
2: Namu nasana.
3: Nishamare.
4: Mhm.
2: Nakingi.
3: Nakingi.
4: Mhm. Wahejeje.
3: Namurakoze.
4: Na karirimba wabutse chimbi somo.
3: Sawa sawa.
2: Oya ndi mutoya.
4: Na karirimba chimbi somo
0: turakoze urakoze cyane tushimire Yakine yahejeje adi kandi ngo ari umwana muto cyane ngana byaramenye ariko tumushimire cyane mama Yakine ngaho kuruhagarika bane kugira isato za Yakine akiri umuntu mwana ku murongo.
1: Alo.
3: Alo.
1: Witwa nde?
3: Nta sabye sirandi sabye
1: wasenge yeye
3: nihi birukara sare
0: hehe gasose. Wase uba hehe.
3: Moranja.
0: If it's anybody such as this, I saw.
2: If it's anybody
3: Jamali, Karanza, Jai, Zena, Zanari, Kekeli. Mama wana yurongo.
0: Nakoze.
1: Wahecheche. Na somo wabuti kumba karirimbo.
2: Kumba karirimbo.
3: Kandesa watena tuhinde tereza tu.
0: Wasosu, uruka dee.
2: Sawa.
0: Wasosu. Urako chane sa kuhata giri jo ibira mazuru umani. Halo? Wakota chane sostene nga humu maramze. Umanda ugiri webjiza mwane wachari murtoni wabigaigwa. Kandi mama aturako zizigiri sa atonzi za nawe atikiri mwana kumurongo.
1: Haro. Haro. Haro.
5: Haro.
1: Uitkwande.
5: Abure mye.
1: Ubahe.
5: Kuri buye.
1: Ai furitsi saba tunzi zabandi bana.
5: Ebu. Kuta asha. Mama.
1: Mhm.
5: Ya.
1: Mhm.
5: Dondo.
1: Mhm.
5: Inasi.
1: Mhm.
5: Uki.
1: Ego.
5: Tangi.
1: Mhm.
5: Shangapi.
1: Mhm.
5: Ina mahoni.
1: Na kariri mbasha hisomo obuzi.
5: Eh?
1: Ati na kariri mbasha hisomo obuzi.
5: Kamuru. Ita na umurongo wali. Arafuka.
1: Ego.
5: Ema mwari wali. Mbuki ito mwari mkabuwa wali.
1: Ego.
5: Ares.
1: Saura kote.
0: Wandogo sato nziza hawa mwure mnyue. Ndagushimira chane. Ariko kandi ndashobora kwakira umwana umwe gusa. Kubera ko ndabona umwanya utugira inzigo. Anyarutse mwakire. Yojo uwe.
1: Alo.
2: Alo.
1: Witwa nde.
2: Eisenga.
1: Ubahe.
0: Umva ari umwana ga bebe.
1: Rako watuwasu umwana.
0: Ni muturasi mwana papa. Yavuye ku murongo ikiganiro nicabana kandi ndabona ko turegeza ku musozo hari umagarutse tumwakire wa nyuma.
1: Allo. Allo. Witwa nde?
3: Franise.
1: Ubahe.
3: Ubahe. Kibumba.
1: Anje ni nitukwa metusera. Wasengeyehe.
3: Epo.
1: Wasengeyehe.
3: Chofu.
1: Ifuriti sawa tunziza wandibana.
3: Na chofu.
1: Ifuriti sawa ta wandibana.
3: Atope lewe.
1: Mhm.
3: Atope.
1: Mhm.
3: Patema kibare.
1: Mhm.
3: Kutu.
1: Mhm.
3: Katutu.
1: Mhm.
3: Kianisa.
1: Mhm.
3: Kianisa.
1: Mhm.
3: Kianisa hewe.
1: Sa.
3: Masawa sawa.
1: Ura, nagasoma wabuti kumbi ndiri imbo.
3: Eko.
1: Tupujire.
3: Nana. Era.
1: Wahecheche. Wahecheche.
0: Benise. Benise.
3: Oh.
0: Urakoze ese gumugisha muri kumwe na papa. Urakoze kisata nziza.
3: Yabo.
0: Urakoze kibundo. Tuzosubira ku saba to sivyo? Uzabwira ko basubira kugwa telefone.
3: Oko.
0: Sawa. Ego cyane na Berenice rero turangirije ko kwakira amatelefone kubera kumwanya ndabona uko tujana gose. Shimira cyane mege mari kumwe natwe muri kino kiganiro. None ngo mpindukire bano baraturi kumwe hano nawo ifurize inshuti n'abagenzi isato nziza. Ndera kuri Metusera.
6: Ukazina ni irishwa Metusera. Ntaje mama.
0: Mwifurize isato nziza
6: mama. Nifurize isato nziza mama. Ndifurize isato nziza papa. Ndifurize isato nziza Eli. Nifurize isato nziza baturi kumwe ngaha. Nifurize isato mwigisha atwigisha mu bana. Turi kumwe ngaha ndifurize isato nziza Fili ndifurize isato nziza Mereki ndifurize isato nziza Oziana haba mejeje
0: urakoze cyane kurikira
7: nanjye ukazina haba nitwa nibitanga Elisa haba manje kwifurize isato nziza abaturi kumwe ngaha muri studio haba nkifurize isato nziza papa na mama nifurize isato nziza Ebode nifurize isato nziza Eliana na Micheline nifurize isato nziza umugenzi wanze Starman Nifurize isabato nziza mugenzi wanje Kennedy nifurize isabato nziza umwarimu w'abana twigisha abampejeje
8: ubatsina nditwa Itete Karisene nifurize isabato nziza mama nifurize isabato nziza papa nifurize isabato nziza n'uri mu buhinga bw'ibyo ma nifurize isabato nziza nabo turi kumwe ngaha muri sidi nifurize Sabaton zitsa hotsi ndivuritsa sabaton zitsa ake ndivuritsa sabaton zitsa Berenice ndivuritsa sabaton zitsa Chaselin abamecheje
9: ukazina nilikuwa niyo nyisho ya Tiera wengine ntashe papa ndivuritsa sabaton zitsa papa mama na senge na rayiti na kifiti na donkeretie na muyomba na mudogo Na bibi na soko kamecheje.
0: Rakoze nawe Jehovah.
1: Akazina niitwa itanga kumuntu Jehovah yire. Ndivuritsa abato nziza papa na mama. Nasenge tuli kumwe ngaha. Ndivuritsa abato nziza abo tuli kumwe bose muri studio. Ndivuritsa abato nziza nabo dusenga bose mu isengero ya Bukongo. Amecheje.
0: Urakoze cyane none rero nanjye nagome shimire cyane mege mese mariko mandukurikirana kandi ngira ndabipfuriza ni sato nziza. Abigisha babana mutwanganye cyane umwanya watujanye ntimasa kanya kugira ngo mipfurize sate nziza byaryoshe abana bakomeje kwakura mutwanganire cyane imana itonge kandi kagi kindi gihe muze kwipfuriza namwe sate nziza cyane mu bikore mu masegonda 30 mwese
10: Izina ni niyo nkuru Cedric leka nifurije sate nziza abizera bishengero rya Bugongo ntibagiye pa banking ntibagiye abandi bose kubera kumwanya wagiye ariko Imana ibahesagira
0: murakoze
11: amananze ukazina nitwa Nduwimana Janet nkaba nifurize isabato nziza nibigira imeride ekana Ezekiel ahari agira isabato nziza na Vanessa nyina ahari agira isabato nziza isengero cyose cyabuka ngo ndagifurize isabato nziza ndese n'umusinga ntabanze twubakanye na wene ndamwifurize isabato nziza abagenzi bose ndabifurize isabato nziza mu izina rya Yesu
0: amen
12: ndagira ni Vanessa ndayisenga ndifurije isabato nziza abanzi ku izina rya Vanessa papa parika turi kumwe hano kwijabe agira isabato nziza abe na parika na mama wiwe ndetse n'umuryango wose be namufite yiwanje agira isabato nziza mu izina rya Yesu
0: amen
13: ukazina nanje nitwa Manira Kiza Sherita nkaba nsangira ku ishengero rya Ruvyagira ndipfurize isabato nziza abanzi bose ku izina rya Manira Kiza Sherita n'abasengera ku ishengero rya Ruvyagira n'abasengera ku ishengero rya Bukongo murakoze
0: murakoze cyane muragize neza gose murabikoze nk'abagiya Reka rero nshimire cyane gose byimazeyo bavyeyi mwabanye natwe muri kino kiganiro name bibondo gose mwabanye natwe Eliane hari Buganda Edise mu kumusenyi Madalene ngaho mubwiza wakoze na Tifo Munyagatare Hoziane ngaho mubwiza Shivo Munyamugerera Wilson Eliane bari Bugongo Janete ngaho mubwiza Emabre hariya mu cyubitoke cya Rugombo Gise ngaho Mbuye Rahabu hari Karabyi Jennifer ngaho munyarure na Christian ngaho kubumbiri sile ilangaho mutambu santre ela ngaho kumugongo excella ngaho munyarure hamwe na Samuel ngaho mubwira mpeke na bank ngaho bugongo yakine kuruhagarika sostene mu maramvya Hamuremyi ngaho mbumbuye hamwe na Bernice ngaho kwibumba shimira cyane namwe mwagerageje ariko nibikunde bibonde mu bane mu gisato nziza shimira cyane abavyeyi mwabanye natwe mwakoze yesabo humugisha ndizera ko imatugire neza ikiganiro tuzo kibandanya kubatashikiriwe ndetse namwe byamwabyanse ko duhumvikana ni ku isabato iza imatugire ubuntu hazabageti saha 9:30 mwakoze kubana natwe imana bahezagire kandi mukomeze kugira umugoro wa mwiza w'isabato ubandaye mugira ibihe byiza aho muherereye name bibondo mwari kumwe natwe Yesu akwakomeze kubakuriza mu buntu bwiwe none rero ngo twatanguye nisengesho rekana n'umumagare umwari mwagira ngo asenge maze dusezerane na gahindukira mwakoze Yesu abaho umugisha
1: amen Manutata eza kihotuwa na atwe kufamu chikani ilo. Kawome kano cha utiangia maoro nubi hele kuchuwa.
7: Amen.
1: Kwa kwele che tukie uchamu wala ya kutuwa na mawoka ya wani. Kwa kwele cha wale kutuindu kutembu kufunika. Tushike mwani wachu tushima. Kwa kwele che mbele na wadu shikanga amu isi tiyo tsaradiaka chitza. Kwa wale kutuwa na kutuwa utimani wiko mdemeza kia Yesu.
7: Amen. Amen.

0: umwanya w'ikiganiro urugo ruhire. None urugo ruhire rusigura iki?
1: Nipfuza kubona abavyeyi bumvikana.
2: Nipfuza kuronka kanya
3: ko kunezeranwa n'abo tuvukana hamwe n'abavyeyi bose.
2: Turakeneye kubana neza n'ababanyi bose. Ndakeneye gushinga urugo ruhire.
0: Urugo ruhire nururangwa mu rukundo.
1: Nanjye

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'iry'igihugu.

Wiweze indwara ushobora kwivurisha amakara. Indwara ya mbere, uburozi, kurenza urugero rw'imiti canke rw'ibiyayuramutwe. Amakara niwo muti mwiza wo gukoresha igihe woba warozwe canke warengeje urugero rw'imiti. Vanga ikiyiko kimwe canke bibiri mu mazi make, ico rero ni ikiyiko c'amakara. Cubinywesha uwo mugwayi. Indwara igira kabiri, ugucibwamo. Amakara numwe mu miti ikomakomeye ivura indwara yo gucibwamo. Akarorero, iyo gucibwamo kwatewe na kolera, umuntu akuze yofata ibiyiko bibiri vy'ifu y'amakara mu kirahuri cy'amazi inshuro zine ku munsi, kandi igihe cyose yitumye agacanywa ibiyiko bibiri vy'ifu y'amakara mu kirahuri cy'amazi nyene. Muragabe, umugwayi acibwamo ntagumwumira. Mubimenyera ku nyota nyinshi, umunwa wumaganye, umukoyo uvuze cyane, urukoba gumaganye, hamwe n'ugucokera k'uruhorihori ku mwana. Mu gihe umugwayi yaguye umwumira, nanywe ilitiro y'amazi y'umuceri yongewemo akayiko gato k'umunyu. Nanywe duke duke uko minota itanu itanu iheze, naho yoba dahwa gushika asubiye kuronka umukoyo ukwiye kandi umeze neza. Indwara ya gatatu, iseseme no kudahwa. Amakara ni umuti ukomeye uvura iseseme no kudahwa. Igihe cyose umuntu akuze adashwe, mu kiyiko kimwe cyangwa bibiri by'ifu y'amakara ivanze mu nusu y'ikirahuri cy'amazi. Umwana koresha inusu y'urugero rw'ukuze. Mu gihe umugwayi adashwe ayo makara, cumuha yandi ubwo nyene. Kandi igihe cyose iyo uhejeje kunywa amakara, utegere.

Ijambo. Ijambo ni iki? Ijambo ni mwemu zisohoka ziva mu mahaha zihuye mu muhogo n'utugozi tuvuga tumwe bita mu gifaransa corde vocale zigahinduka ijwi. Iryo jwi iyo rishiye mu kanwa bivanye n'ukuntu rikatishwa n'ururimi rigacishwa ku menyo rigatsindagirwa n'umuntu usongoye canke rikarekugwa n'umuntu wasamye rivamwo indome zitari zimwe nazo iyo ziteranye zikavamwo ijambo. Ibintu byose umubiri ukora akenshi biba bivuye ku mutima kandi biba bitegetswe n'ubwenge. N'ijambo rero iyo risohotse ubwenge butegeka ibihimba by'umubiri mu buryo tutorinda kwiyumvira, maze umunwa ugasohora urukurikirane rw'amajambo hakavamwo amungane, maze umuntu agasohora icyumviro ciwe. Ijambo rero ni ukwisigura k'umuntu canke ni uburyo bwo guserura icyumviro. Abantu bavuga kwinshi bivanye n'icyo bafise ku mutima, ibihimba by'umubiri bibafasha kuvuga, imyaka bafise, hamwe n'ubuntu bwabo. Umwana avuga nk'umwana nyene, ukuze avuga nk'umuntu akuze nyene, n'umutama avuga nk'umutama nyene, umushinga ntahe avuga gishinga ntahe, umunyangeso mbi nawe akunda kuyaga ibijanye na bijya akunda nyene. Nta muntu yisoneye avuga amajambo ateye isoni, eka n'umuntu atisonera uzomubwirwa n'amajambo amuva mu kanwa. Amajambo niko kwisigura k'umuntu, kandi ibibogaboga mu mutima n'ivy'akanwa kavuga. Matayo 12 umurongo wa 34. Amajambo kandi ni uburyo bw'itumatumanako butuma umuntu ashikirana n'abandi mu kuyaga. Nta wogira umugenzi batavuga.

uyu munsi urabiye kugaciro abantu baha umwanya abantu biyumvira ko tuzibaho tudapfa. Fata karorero nimba ufise imyaka 25, nimba uzoramba imyaka 18, mbega wo busigaranye imyaka ingana gute yo kubaho? Imyaka 18 dukuyemo imyaka 25 no kuvuga ko usigaranye imyaka 55 yo kubaho. Bisobanura ko usigaje n'imiburi iburi amezi 360 yo kubaho.

gufashanya si bibi ariko igihe cyose atandinganizo y'umwanya ofise uzokwama uyikogwa ko gusa mu migambi y'abandi mu buzima bwawe ni ngombwa nawe kwiyitaho kudakora ni nyina w'ibibi byose komeza gufatirwa n'ibikorwa bitanga umusaruro ibikorwa nivyo bizokugeza kucyo wifuza kuba umwongereza yari yamaze ati time is money umwanya ni amafaranga inama no kugira nimba ushaka kugenzura igihe cyawe ni ingenzi ndetse novuga ko ari ngombwa cyane kugira ubugenzuzi ku mafaranga yawe cyo kimwe no ku mwanya wawe